0: onso kwa da
1: ba cha ba no
0: asim ze abro sai tachis ken spe pe pa onsan en san ko hwie nsuo foforo en go onsan so en ti sa ocean side na ye ya pe spray bi aha so ba ye ba ko
1: ye bra wa dwara bi ap
0: a bra wa dwara bi
1: ap
0: asa wa dress ni na
1: don bi mu no wa di ka prepare we nyes wo da to wo trabe
0: nemu enye enkwatia obi ote akonya so
1: defan che ohene
0: enye enchia no esro makacho enye enfanche obi ote akonya so
1: ye basa bisi
0: ne tumi na akonya no mutumi no ebeba so attack timi sro
1: so umbe kisho se sa bian so wo kon nkwishia ohene bi
0: Be especially more, I must say, I learn any namu. To be binning namunimu. I've raha, na besser ha, na I say, he, Kawakuma to you. A bohun, so ya, daddy nenu, no, no. On why jambese coco, and I blend it, effa fra. Nefa, surface jasso, 5 minutes. But glass by a quanopa. By a quanopa. In my just 5 days, I also sad the end away in Twira. And why not? And yet, soon to my dear, I own them one day. Say, soon to my dear uncle, and the amemis say, I'll say to you. Say, I own them, my dear, so are Moringa, ya no Moringa. Na yam, a ye barco, a friend say. Mr. Cocoy, barco, sir, fra. Till Hunama day, ya Moringa won't know any Mr. Coco barco. Whom the enemy a bro who's only Mr. Coco barco, maybe. Fasa ho yare
1: e no ba nom on no
0: ni ah wo nom no
1: disposable cup ana se e dey
0: normal cup
1: okay
0: e bu bia ya duani a ye di
1: di nti
0: ha problem bia ha ti normal cup ba ko anopa ba ko nyu ba ko me say we do find ko say bro 5 days within 5 days ti we mama physical mama spiritual ti ya physical no na anko a spiritual what say ko
1: di bi nam oni peduem
0: ni nem
1: e be amabe
0: wa wote
1: wo ha na be she wo
0: na be she wo ha a lechi akose oha a lechi akoha ngbe uni ahotoda se sunsun ehun nemu o sane sa ba bie mu a eye wo bo ni bi na kofa ba inte o so ko hu bo ni ko na akose le bo ni fache obi wa we di bo ni ene bi aya ye ne sa obi ato ama no e bi ato mi bi di ato no so enti wo sa wo de ye di e wo se ko nya but e bi a wo e bi a bo so mi bo so mi mi e no bo so mi ne se cha sa ba bie mu dia kai se wodi bone se won kai a person fu nipa bi tu ana monko na on chirew na kokopa chew cos me ka cho se ye sunsun fo ba enye ade bi a na yesa ade bi o wa oso komu jato a me bi na me ka radio se ye de obi ebre me a me ka cho se mundi ni betu ana se mon fa no nko se bi so se bi ebru sa be ma we me sanyali a me me yir ko be fa no yeah, I'm saying, finally pass my scene. I'm so no, I'm so happy. Obetu ya kaso man kasa. So papa pass your man. Now when you pass here, be same. Obu ni panidi. Eno yeye juma se ane. Now ni panu obi kache nsa. O fan ehire. Ama ni panu be busa. O si debi. O fan ehire. Ni panu siska wanya wadi dini ni nana. O wanya matanechi. Ano wakode. O kujja se obi o fan ehire biya. Di ano solo intiano. Eno na odeda huyo.
1: Jis wakujja tuwa.
0: 100% to we say ni pa we mi san yale amanya de
1: e na Jesus Christo ka kira bantie no o se se won to wa nkwhwe no akoye boni bi ti boni bi wa ye ba oso ni bi na to oduro but the only name no wa ji to mi akata no
0: want to
1: okwa no wa fum no
0: papa no kwa ka obi m ka no kwa kira papa no kwa ka pa wanya hwim ko papa na ti so many times say na yire fo na chenye ono nkwa ni pa one or a nail na funnity, one in a fun, one in nail in another. papa na titi bebre nto aka ne kran ko

0: ankwa ma wiase o
1: eh ye wuto busuam nipa ko na wufri
0: se enya busuam na anka wa ma wiase
1: ti nyam fum so se o
0: da
1: busuam
0: da bi da wutri kwa na ye ye doctor fuanim de yesa wo ba to kwohwe be da ma to ne pano ni kokoshia ankwa a abo ma de awura wudie mu no omo ye 20 million Sa 20 million bi a preso benya visa ba be wura ti asfasa asibi so ebi kwa na kopie Jamaica bi na be pie Ghana ebi na kopie Iraq ebi a
1: also come
0: de kro ani si o bi ase
1: na South Africa so come
0: South Africa Zimbabwe Madagascar na ka ho
1: oh ye
0: ebi na kwa kopie America ebi na kwa kopie London ebi kwa na kopie France
1: be no be Ghana ha
0: Ebi ano baga ano kwa kwa tine kurase.
1: Ebi ame kubia.
0: Ebi isha ano kwa kwa tine kurum. E ni padudu wana ya bomba diye uwe udiye ni muna. Udiye ni automatic. Baku pasu ure mse tum ato. Ayabu sa dokita fwanyan cheche na u.
1: Siwa ni fafa.
0: Ana emkuranu siye bebele.
1: Ubi ya pesu obebiye.
0: Ubi ya pesu obasa asini subiye.
1: Bema hun siyunu.
0: Ubi ya pesu obebiye. Enti baku pende kwa ura udiye ni muna. Na wodi na kan tu na sa wodi na ba kupa bo made wura ma ne aka no mfa hen
1: wodi ye chida
0: ye sani na ba sei
1: sei
0: ah na so kwai na me do kwa ma wi ase
1: wo ye winner
0: wo kwa di na me abua nka wo ma wi ase da emra na wo ba bi an wo firi sa wo ba ma me yem na ha na wo je visa visa no mo do so fa ni 20 million na je visa be wura mo ni papa ko ba se ya visa ba ma no
1: utiye na mienu
0: utiye na mienu enso no kwa na fom sa
1: bi ha miensa
0: utiye ya miensa na ne tintina atwa hunyase beba entina ngupoi wadna bewura tia sasa si yesu bewura gana krodium ha bewura jamaica bewura japan uko ranking kels me pacho uko wura tebu na me washira wabwao wa ye uye na ne pa di watina ya power shot ya tia na dos ho na ma hunne dene bible sana yesu tina tina ye
1: natural for the for the sea for no
0: am natural for the for the sea for one na two won ho ahia won e be sodie tie wa abrabo
1: bi a wo chi na dwama mom bai
0: bible said wo bai a chi na dwama mom san wo ba no mudi na chi san wo mun san ye
1: o jini bi jina mfimfim
0: wo ba ni suko wura na mo man wa sit wo kan some moms hey dia na wo ye no ho no But honest that it can some no much said there be what he awiabo awiabo na die nko nko hwa ya ye ma me na na ya bo mani aka so bi anto ne pen na we beto kwa nka to bo azida bi na ya me de ma na sa so em wa me na si ye dina ti ti tana pen na so die tia no si e be guda ni ma si e be so die tia ni si e be kuno ya be so tia san kana bara bo ba sai ya be so tia san ko timi nko nanim na so no so ni abusua ni ti abusua no ba beba mu Baba beta abushwe ni mkwa debe na miya suwa baba piyasa asiso. Enshiraka siyo hodema, mpidaka siyo hodema. Di hansu banyiru. Na radi abu wawu. Babu siya kwa tine duma wosu pae. Na ubiya kwa tine pae diye seye. Na mkwa na nanki yeja. Biye nempinam yeja. Eye wakye ye kusye. Eye abebi sebi ambasa apanchi. Ujwa kwa nanki yeja nkumine nye yo. Afina kwa biyo mbeni ya madi ya.
1: Kwa tine se. Ochechira fo.
0: Aha.
1: Echinu obeyi eduba mu.
0: Wasimura. Wedi akwateni pe.
1: Na Musa mrana sheyen.
0: Wedi akwateni pe sendo mudi nati. Oh, abraba obode nanki wadro nenso yeduachi.
1: Yunsi nipa biara.
0: Kutu kwa woto proton tamso nkwa wudi wintimi nsiye. Ye bade babu awate. Kutu kwa ntamu nyankra tantam. Nenso ajapadi edede padi wintimi nebe bade babu awu. Waye adwuma chenan su ni sika da hwade babuwa o enipa de di wachia ma woni ama yesa na so wadi nya ma watamfu de biara da enipa de ne kedi wachi wa brebe wadi ba mo masan enipa de ne ke sote wadi ba mo masan din kunim woni ya wo yeso aya yire ho ya bo ho so yihu bi afri mu ya ne pani kwasa ma obubu ba ne ho na bedudie ne hu biemo o Meye ni moni ani menya ne so na babo so so min trase mama bra bon sei hebe de mani ma yisa mama mani ma nye ye mama ho do fo ni mo bro ho fo na mama ni bietim ne da bra bo mu ye jia wo na bam wo wura mani ma nye ye mama wade be kasa wasi na falasi fwane trafo ni betwe shiaye ni ya kwa chia baba waso no kama kama ya chine jama mosope ya tetanache ya diwa chua brabo macho untidabi ya usikai nani ya chile wumwese mreni makacho yisi ya kwa tuo bibwe jama mumu padia
1: si nipa a watisa
0: oh

0: kayem kuno na nke bi kwa mi si yade ebeti ma sayo yade ebeti mi ekun awurade eti ase yi enkunimdi o ho de maun se yesu kristo ho de da so ti ase yi enkunimdi mi adanse akase o ho de maun yade wentimi nkun yade wentimi fa on to from yade be pedi wadwa mo asode adze mo nanso na yade enkunimdi adade enipa bi adanse yade we na be sayo ma nka se mi njo se beti mi ekun se beti mi ase wa nka wu ya che na so yade ho bamba de doso wose na nki atwese mo se mere mi se ko to bi adwa mo so kwa de nki enkun no Wede ta ya ni akwa ko hunu ni edi neti ni empesa nko beko odofo ya sadu ti awache wu ne se wede ho bamba de dosu ba bia puru mato wosi wa bia kwan do ho de amam emfa ni ba bia waduro eya ihu bia firi mu se kristo ti ase won kurumidi de mawo eya bo ho so na wede de adanse ba ma nye se ne beye ne mra ba bo so be di nkure otwa so kasim bi
1: na won so osisei
0: aha obo bu se yesu sawo se won ra ba won ge kire no ye twaniti we kwan ge bi twani se kan na owura wo fa de na ba so ka
1: ye ti o de so no hwe
0: na ba bo se o ka di so yesu hwe na ye pedie nkomu beji na so won abi jan de odam Emusa bushani edie ni menin chese wintimi niye u. Emusa bushani pentuka nin chese wintimi ntukwain. Emusa bushani pentimi ninte nin chese wintimi nininte. Emusa bushani ya nini peche wa woma nin chese wintimi nwa ya bo unso. Watana fakwa cha dodo. Echeza telefon wa siswa na asuna asimila niye diye bedi wechi. Neme wade huwa diye beke siye bedi wechi wa brabom. Sanya tamfo tite omidi wachi no sanya kristo ho ade nsu bedi wachi wa brabom ne ba bi ho ba yadi ama na ba di ba bie kwa ma na ba shewa ni munyam
1: so na yedi odi kan de so no hwe
0: to aso
1: e wa nyabiri bia totuna no
0: aha
1: na yesu bre ni mu ase
0: ana yesu bo ma dia bo ni mu ase
1: na odi den satia
0: ana odi den satia chira fom
1: o da so re chira no
0: na o chira chira fom ho no
1: o ri bi sa no
0: E o misa braba ni mo de ne so bere babie kwa dia ma o. E o misa de ni pedi ya de ne so bere ba ma o ni obedi. E o misa ya de ba wiase ba de ba shosho ma ho dia ye wo dia. Wo se na ogusu ri tretre fomo no adanse o ho de ma wo. E nkrumide ga sie o ho de ma o. E mpeja no o sie o ho de ma o. Wo de fo ya bo ho mene so ate. Aye akenya ho. Ma ba ko ba me joso di fo yi. Ma wudu ba ko pesa nke nkwe bi kure tu kwa keke de ma me. Na sie ya ne kwan yi mo atume sima me awade be bie kwan wo so nyangopoa ye boafo wo ne bie kwan tuli pa na mon si ye awade nyangopoa ye boafo no dom ne ma wo wani mon nfo be sema me ma wale obei wo wale no bana ma no so na kwa kwa chan landing wo si ye ne dem sumba wa buru je me sema me ka wa kuma to yam ba bia de tum sa na nka wunti min twa awade do ba tra ho enipa na hu sa niam ni na asa ne se awade fam de niam ye ye dia mam ge entutu mabani hrutia ni nketetre dia nke ye hu hwia na nke nye ye no bible se we nko pa bo bo ano no hwete no aboma dia yi ntata na fidim no de mo niam apa dia mam enti se mo se we nko pa na mani pedie ye wo bre wo ni pass ni wo kum ni pa enti wo nyame nku wo da so tia sia ni de mpeda ho de mam ya bo ho so ate aya kena ho na dance ho de mam uma we ho hye so dodo na me gase bi nkyrew de kuta bo adetu se fide wo sent nke wi asi nje ya se ama no ebi ekuta wa nga nkwa firi wo nsa wo na nka beka ne sei obi wo sika pa nanso ni aho dene obi so aho ade pa nanso ni sika nanso be nko pa mo munna da no musode a de mo kan se de urade ase ya de nyame ase se mo ye de sa dai urade be mane se wie wo to aso ka se me de mi de ye pa wo se na wo tre tre de fam no
1: aha o ma de muso no
0: no
1: Musi wonse.
0: Ni wase wonse.
1: Wo die onye boni.
0: Die wase wo boma die ase wo die baba wo wo yeti.
1: Eh.
0: Wo dina baba duru hanu. Saa ni pa na odini beduru hanu. Ko pa do pe bia wonye.
1: Boni ni ne hono.
0: Afunso bia ni pa ye ye. Anti ye da sa afunso we no. Ah.
1: Ntubu okame.
0: Ma menka ze menjo so ni pa wato fun bia so dia ne ho odi o. Ma menka ze menjo so ni pa bia wo je wo tumri ka bia ho na ti no bi ba wo so mri ka mu kese. Wo ni pa bia wo bo bra Kristo ne nda so mi ye de urade hye ne ni munyam. Kristo ne ba bo ni pa ho odi ntimi mo ni pa ne nsa ba pem. Ni pa ni de nda ba sana so urade ho me ne bo ni pa wa bra bo ni asetenam. Wo Ogusu otretre from woka se nipa bia woni ebone da woni pa bia no se funsuo ni ho ande oboma dia se onim wiase na woni amfunsuo bia da no de opabio mfa ne maame no machine kwa nisso boma si ho mon tambo ba mon fa se kan mo pa mo hwenhwe nwuru so na yen hwe
1: amen kan chi chimu e ye duba ko no
0: yen twaso e
1: na yesu si ni se
0: anwa ka tia ni se
1: oba su bi e mufo a
0: na na hima na nsue wie dem poa na okoya yakote tawa yedi wachia do bebe pie hey wasinas obi timi amu fo
1: nso me remove fo
0: hallelujah na se wentimi amu kwa dia o ani enko ho de maun na se yade we yentimi anse wo de ni ndaso kase ho de maun se awade na ngopa bie kwa we ya made ade aka bie o babie wasinas obi amu fo ya nsodi etia o ya haw ya bere wase na so still da so tia se
1: the 221 no
0: bentie ba ko wi school no paka che nsodi ba ba ko university ha brentie twa papa yi kwa kwanso aba papa yi kwa ya mitimiti wa ba ya di papa yi funu na aba ne ba si ne da so ne fa na metimi akwa school akura yi so ni muade kapere so modern ma hu kuta maami papa ya men kwa wa kwa so de abofre be kusuku yi so na eja hokoi brante ni hu nie wonye ese se won nya suku ese se ngo ngo do mansa obena mi so wura kwa kuma to ye wa na ngupo na buwa ni padi be sibia first time wura de wa na ba bokwa tu ba bia kwa ni na mu ye ye ni na no kwa se mi se opapa adam fo ba ko ba na je be do ba be wura dwuma mu da bi akore ba ye me ba no busa se de dwuma pa na pe no zo mi de mi skua me kwa mi ni made akra dwuma be na wo se mi o mice nti se kwa ni ahodi a ma fo dwuma mu na ya bo made am wa ye dwuma se da ni me pe o man date was there ibra bo made abra me be ye interview that very day na abra ntani kwa interview wada wati na nurse time na pa bo made na o fremo di for am sada wada sa was na mia me to hono me team na fe na dia chi na me se ko no me interview no am yan kwanta o ko duri ya was there bi mpani fo sa program interview na ni amaso ti se nyam pechina wasi yi papa na mina biye kwa mami yu. Na brenti isa baya kumase. Na mekache nsa de ebono ni ya miyamefra. Humatino na miyamefra nu. Na meni sikasi kaa huko. Kwa sukumbu abia muwe adisa interview nu kwa miyangu anta kwa ha. Wakua wanguye interview, muye interview yepe nipo mako mako 20. Ni afana kan ho. Wa musi ya teso ye peni pa 10. Ni afana kan ho. Wa musi ya teso ye peni pa 5. Ni afana kan ho. Obone ni mi osu wasi ye urade se wu nani mi ye wo ye urade o mani pa ni wani biye ti mi nebi urade o ma abra bo a ye di mani pa no e ye ye no kwa dom ni ma ye fa abra ndi ye ni ye mani machine ye se mbe di tete ni mba yoshe ba biye go duwo ye mani su ye adneko Canada ni ye adneko South Africa ni ye adneko Mali osi a urade ne biye kwa nesini pa hon wadene e biye bo bo di gire biye kwa edumu mune binde nesu skri kwa ma nkwantu wa suwa nkweni mu mami nkase binche wa berabomu ni asitina mse babia bidira bobo pimi biya wajua huni wia anu wa sadi hatu waso menkantia mse babia otre ninge enti uka honu madabi ma honu nesuwa berabomu na urade mfamu kudumidi ya safata ya tila babani ya dine bani wanyanyo mfuwa mwisambo u siyo kwa kuhusia bada honi ya nyo nise babia dude na yue ya nedru na asusana kwenye kasi ya uhwade ma ano ye dinachi ye dinachi ache nenso wadi abwafo minim ba bi atamfo di wachi wa braboma kuduru minim shot dudu abo entim ko wura pom adanse ye wadi ma wate ko akuma to yem wasinase ye mufo dia
1: sumufo
0: ne mi mufo da ani ye sho mi se ensi ye wa ye wujum de nanka yade be so yade di fro no nshe ni no mu no nka utu na monsi ye mi di the prophet wa cha de mi wa henefa
1: aputuja
0: enkanene no waton sisire so na medu wa putuja tie aputuja ushi aputuja uso kwa bonta bontam kwa so na be fami pacho feeling to se fami pacho la nechi na miwo mi namba mi didi dwuma na be fere mi ne be bi nkoye ne ma tie pese wi nya dance ye wo wura ni menamfo ba ko kwase papa ma me yale mi wo ka mi ni pese me ton ba ko ma ya ye ntram zo pe ni wo yeshi om sian wo yeshi o sian mi se de bi kan ye beto kwase wo pese o ka ne bonam se de bi ka place wi dia dia tell hu nessa dia se hu aduma ne de price ni ma ka ne horo ama ne horo ka no mi wi anam se dia bi ese sunsun ne ma ne wukeke hu bi gu ka no hu nam se price o hu ni sa ne nipa ndeba ma ope wase ba pe ba meje anam se nipa ba ko ba busa se ka no o pe sei eno an ye beto o tu ka no akwa no bi dan se o hene me pro ka ya to ope sa na po ka plus e chano so aka mate 3 days pa wira chincha mirese wo peka kaya na mento watoka anu minim ba bini dia wo yetie menu ho atini ntrafia ngadwa sana abrabote ba wo so wo dia ba wo so obofe wo komwe dia ofa atuo wie na obomode afa aboba so akwa kwishia wansere kwishia otwe wo ko ohun ni onaye Mini babia wa de redangu pobe bia kwa ni ama uo. Ewadi wa nime nemsa de bama uo. Nkadipa huwa denti ya se. Kadipa nyansa nkadipa uyache. Na humo buwe nabasa na adoto. Debi amikasa mwa mwa minye. Adumu ni achede yedu. Mabrele wa benfu ya sumu wawu. Na ya bemena bemena sintuasi ya mpeje ye. Nsoli ye mlimu ye. Tia na wehoesa osua. Watu wa di. Dena miyasi. Di fwa chadie. Nga miyama meme drubrane bejibi. Me pacha uwa hini fashina bire kum kato mere manu teke se ya mansa me pacha kwa si buo kuja pekrum kwa msekure me pacha uwa mpwoswa demzuza zela me pacha uwa guka uwa sampa uwa mme dweni bi wewe ya di bibe sendo uwa bise akwele mumu ni maapa me pacha badi jiaba asankele kwa me pacha sama aboy oba baba besidu nkwa ya mfo me pacho buwasi tutuka manchem me pacho kwa brafusu pompuso wacha mwa baba si anyang kwa nte jina wa kacha doba nisa me pacho mesi waha usi ya ose ukwa eputu uja taasi doba si uhomudu baba ufo kana anuwa fremi mami ya sumi janshi sutie mitie ni ye ufu ni babiti se enkaneba ufu ni babiti se tamaneba kufodia neba me pacho ufu baby di se ehinefa enkoko kwa nungu adjoso besiase mepacho wabi se jabeng efijase banko mepacho wini nemua bonfa ebu wakwa na awo ebra ebi kwa na awo edise bonyure ebi kwa na awo adangumase wodi demu abrabe piem uwa dwoso brabe piem wa hinefa tek uduri tek enwa anwa tuwedi uduri tek se uwa domi abra uwa nguma so uwa ufi dawe ba nao kwe apromase obesi wa tek waso pe puto daka na medemi ya niya ube niya puto udwa puto da station pe niwesi me namba ni me tome buwasi. Na ima bako owo edise buwasi. Owo ye choba. Wasi papa. Medu ya nino. Mitimiti na mwana abu nisia. Na mkurama. Bela na mse. Why?
1: Se wotu wedu ya ni.
0: Na mse. Wana mse. Wana katuja. Wana u. Yekwa si uke ma break. Break ni uke break time. Yesewa break over. Break time ni piena kwa ni kwa didi. Na mamfra mamfra. Break over ni berante. Mwa mante nkwe chanyo. Ohadu. Mitimita uma. Ade na matana wosa ugo ofom kwa na eduma wi opie uba fie na baba jiwa home me paacha wo ya mazi ugo eduma ho ma uma fie na adan wo ton dane ne nto na mjezem ohima yewi ne yewi ne yewi ne yewi ani menam kene nguni ni pa ho wadde de bia mgaza mwa mwa menwie wose wo starting year first day ni atone kakara wose abia kwa nje wi ebe eduma another day ni ato third day a san temples man for friends so what do you feel since you assassin we heard the news there be eh eh ade che mesa to aso what say papa fiso da la shima me fi okoye third day ni sha na me wan say me mum guta ka sam sa da person ke man e ba na me me third day ni mu to de ni bo din no mu to ni makese ni mu meto ma on what da from ti e me no ho chi ni so de na bo tem wa ye no bra na me na bo tem ye ntong ma ti awa sabu tongwa de bika na yasase ebia na yefie owura dumene fo ba ko fra mo wa kra oso odome pletu wo toni fie na mso owura wa na wo toman so na so ene se wo fra tra to mse mia na me tonga da wo meburu mse oso na ngupo ba ya de metre ni na mi hawa ba pya beto ye beto dia ma ene wo wati ni le ba bia wo kwa wunni mi de ade se obusa na de se number so ade timka se we de me fa tan e ma no nti panisi ba kwin di fatana fatana ko no tie mi na tie mi ano pei Abadi biye pone kwa mi namba ni niye. Apostle namba de se mi tumbu wa sebo bo.
1: Ye 0244-7254-64.
0: Onse o tumbu wa sebo bo ya sempo kura.
1: 0244-7254-64. Anase 0244-94. 20 and 14 0244-942014 before once to us net to wasi now so bobo.
0: So jimi numbers yi nani me nkasa na urade mfam so mwa
1: trobo
0: numbers na nyangupa ya dom wonsa ka no fremene ni mi nkomo papa me ba ho me besa mu be di nkomo anopa yi na bara boni nkoyie afeni boni peta biribiri kura na agi bram na akwa wie ne kura ni media ye din mpeni se ntifu ni ho apegafo ho sye ya jidi fo ye kristofo yi emu ye de se dey kristo onya man madda onya ye ma yatamfo da obehye ni munyam na ni munyam bia no ya na ya okun abarabo bia ni ya na ya peda period ese kristo anwo din do osoma yen ewade beba ni nkurum dia daddy tu ba minye ne wuni na ewade mfam so muwa mentro no obejo ma dansie nsi kumse na ngupo na adum wo no ama ni tu na ho adna basa kase ya dia ma yen 0244 7254 and 64 0244 7254 and 64 wonya sa na mbe no ano no ofro ne mbe kasa ye mrise bia na nam tech kwa so na eba ebia minu anma mwo kono ngo enkoko ubesi wet tech udu tech be for puto de cash straight eno ano tiawa bia na mlo kasa na mushina kwa so na eba wetwemu a wa beso wetwemu opoko udu fa ma kwa sa etwemu wetwemu a be di so fela pesi wisi pe di omunie osi ukwa puto de ka ni bi straight nangupo ya nami nudi nshema wade bafamu suwa buwane mahuwa ya biya mekase mwa buwa mwa minuye adumuni ya chadye na iya juma ya wade mana humune suwa ya ni mkudu mdia dedi amepayi uye bema bema dafo uweche ufama na tonkwen uye oba abrabunu udiye siya hutokule ni nipedwe ni nangupo hanku wani ya resafu la amche libuwe nangupo ono Psalm 107 Psalm 107 verse number 20 wase osuma nasem se emesa won yadie ntwe de yare ambas ni yadie fo ne okira woni paduam nta mani padua na nyam ama won de ma ho den so abrabo ni udi ahie peta bidibidi nti nokwasam se won ho den ni nasa ama wata pe na bubu agu fom yadie fa woni padua no mum nta mani padua na nyam akwa koma to ye wate adie ba kupeni minnim mpeni se achia emu ye edesekase bu nade me numbers ni 0244 7254 and 64 wadama jesa namba no obu wada na dwin bedwon sesa dwon se na wadwon se keke mu aso da kwadwon so me mane kwa na ya na were ho wo hu no roban se obu ade roba to ni bema ni bema ho ade age atofo ya na were ho bema entena se winem frati aso sesa esu nko ade se ho ade kura wo se obema so ja obema ho ade mu e ba se na wrede ni menema daddy 0244 7254 and 64 uwa kwentium semi nye kwenti maako awa walandi avante sobe frezele 244 94 20 and 14 0244 94 20 and 14 eno ano no nangu pambe yade wana kwa ambi si eno ano wadifere milaliba eno ano uje sa namba nwa fe kwa hima kwa ba
2: eja papa
0: na huye
2: ya miado mehoye papa
0: ya de kristasi Uba me hono me den do ade farm so yamawo.
2: Ya me afa so aye bebere papa na me ni meku ye wo Israel.
0: Okay.
2: Na meku ye wo hono ni na meku ye bibi kakra wo sifie wa hano de fa ni nua panin so. Na oye bibi ya.
0: We se uku nua panin na ebo modie
2: sifie. Ebo modie sifie. Meku no he. If you discover na meku panin ni sifie.
0: Wa ya de wadi nshira no.
2: Ti ya wo na se time mo so se ye befie na ye bai. Ye bai na ye ti ifie na meku esi ni mu.
0: Okay.
2: Afi ye ti ho. Yati hona miku na hon shada enfa no na miku kaeche miku penyin se onfa da no hon krata no e ma no
0: oka
2: no so
0: akwaye ma amuje onfa krata ne ma
2: e bi akwete na fio no onfa krata ne ma
0: okay
2: onfa krata me akwaye ma nso
0: ei
2: okoyi krata e ba ni din na e wo so na afi ono ade asam no e ko court
0: ei sike na se mudi bre na no de asifu asifu ne kama
2: we asifu ne kama ye bibia abetine mu
0: ana e krisi be mena se bia mu ka akwa da ota wulanse se Obaso do penan ne tanwa e no ho ade. Eti bo made afa nkrate ho ma. No se debi.
2: Debi on fa mai.
0: Nti oye so be yama mai.
2: Oye so be yama yen. No se ni di na e woso.
0: Nkata na onani na woso.
2: Ya kwa yama nso. No no ade asam no. E de kokot.
0: Ade kokot.
2: Kokot.
0: Sa banka ma.
2: Sa banka ma.
0: To de kokot se kokot mo am.
2: Ye da kokot se kokot mbo anye. Ye de asam mi kokot. Kokot so ye nda kwa brade cha brade cha brade cha.
0: Se so mu hwehwe mu.
2: So mu hwehwe mu.
0: Sa no mu ne ti.
2: Brade cha brade fi da pa ma mi kun kra apa ho e yare.
0: Oh.
2: Yale bo mi kun ko se da na mo ye no ko bra week we mo bra 2 weeks mo sam bra mo na fe ya hum tin mi kun kwa
0: na so na ukru pani ni so ba
2: na mi kun yin yin na na kokot ho
0: ana na ni abre
2: ente yes ana na ko bo mi kun kra e yare na obi kire mi ho na me bae
0: o ba me ka tire se de asi no de e court se mi ni nko se bi kwa na ma ukru ho de na ba fo
2: aba fo
0: ana ma hu keke ni bi ana ma de gu nsu
2: ngare ni bi
0: ana me chere say ni say muye wi changes by
2: changes by e chere say ya call court no omo aje eja pade nyina aman papers ni kata ni nyina aman
0: so woni awuku di na waso
2: mi kun di na waso mi kun ni ho amene me ma bibia ya okay aman na ni just
0: by
2: changes aba cry bibia be di yesa
0: sa
2: bibia be kan yesa ya ba wo echi bibia aba kan yesa ade ba kun ahwe ni jesem ba kun se na mi kun ahwe odin so e wo form
0: se se
2: ne ba man 2 years ni na nshele nko ne mi mi nko ahwe kra uso mu a
0: 2
2: years ni na ban ya hwe kra 2
0: years
2: 2 years ni jesse hwe
0: wonu nshi na 2 years
2: wonyin nshi wonyin me nshi na 2 years aye te
0: wo ana wa ko bi nyaso guti
2: ah wo ho nsa de mi amede na meda ho ntimi mi de
0: se
2: enya
0: so mu kwebeda
2: da bi da na se wesi ni ti ase
0: e ba se se be mani ni nshi na dia na egbufu ana sa ni
2: ko e egbufu anka sa na me de ye property ni na ko count na ya na egbufu o ho property ni ba ye chira fi aka wo yi nso mi kun keja to na e da ye ba ya
0: na me de na bo na
2: papa papa papa we dru na bo ayen we dru na bo ayen
0: se me ka chira se ukuru dru fi a na ngofo ya dwon u be shi ana
2: onyi onyi mi shi aye ndi na o ka se papa na dru na ya na ye yi ba ndi me ko ana ma dwin nso
0: sa
2: fe ma dwin ba eh go go do sire na ye eh
0: sa
2: ru yi papa
0: we dem ha wani age
2: na ni age me na o ni jesu nko abae aware ni mu pa
0: we say 2 years na ho chire
2: wa me ho me braye anka so no kra anka me ya fanechi kra anka me ya fanechi man when she wan anka me ya fanechi
0: da bi me dem tv sha
2: me ya wo ya wo ya wo me ensa chi na afi ye nko yi kra
0: sa
2: oh
0: so ye juma
2: ye juma we gina na na so papa papa papa mku eti
0: aya hwe ni ye wo ba de sabe ukuru bo ma de ahwe ni e wa wo dia red dan go pon kan so for money pan from off air 0244725464 it mama I just say, she said, if you didn't cut an amam,
2: what a jam, caught a jam, and she said,
0: yes, Miss Ukwan, who didn't
2: look one more day, and they have milk one said, Jan and Nasso.
0: If you
2: are one point, you are missing there,
0: sir,
2: but in Ukraine, I am a mansion.
0: Got an inn,
2: how?
0: No credit can win a year, no credit, but there's a beam. When you could see us, not a person,
2: and I say, in honest idea, no,
0: and then you went to Nigeria, but the honest, I mean, I had them. Yet, no pass it. So for my name, off a 0244, no enemy income, or Papa Pesaman who didn't come. Ni etie ni me bua me ho aba no pe bua ho ne bra be hume papa mbese mbe hu me be man de da fo hu ei every day so wo hu no wose ho hia no ko ti de nkwa na hia ni sa ni obedie ni wadwe ne ho 0244725464 ana 64 na de na sabi de bia be ni ahwe anu pipipi mu aho ani o ma na e bua ma ani padua ho de aso de ofem sa na bone mbeka sa ni ye mu so me ba ba ba be hu ya de bi jam so mi ntimi na mi wi de mu hyehye me ya na asem ti ja ho mi na ntse bi ko to de ne mu ya me de twen ade ba ko pe ne minnim empani sa drumpo aya ne di hu na mpe 0244725464 ana 64 ni ye mu no se nyangopon be ya dom adom wi aba dom ye mi mi ne na wo ni ya ade be fam so aboa so me ba ho ano pe ye wo mu ni sa me pa chew ba madene boa wo ho bere be hume kristo ho de ba ya dwuma wo adanse ye be su be sese kristo ya dom wadom ye da bi amega sem wo wo menwie obu ha ya de ase ni padua nchema ni padua na nyam nti da bi ono mo kwa afafa ahotani ni padua nim wo priso be na ho de num nuro ne so kwa kwa bibi wo ho na kwa sese mpani sese bia mu sama ho hoy aya ni musuo so musuo ni nkwanta bere be hume sama na obu ba na ehuno ona bedura
3: enye ho biem sama na ase o desene minkan che se enye ne so nkoane anadwo nti ne oye bia no aya hweye ereda nkopo be ya do bere be huma no pen se siam no geze ope se nko bibire wo sika bi obe se nka urade fe na medi fo chaade ye so ne na nkopon ye wadom wadofo bi ese nko obo otimi bua wo ne so fa nam pa wo mfa bra di fo chaade me be wanim maboa me hu sei abara woni ase atwe manso na e court asem kwa nke be fa lawyer we akwesunsun mu ade lawyer bi ani ho enim enso me nyema nyina ntimi nkwa enim e ba sa ne medie kura de nkura so ofie o na mpani so chense gasa patapa pieto ya na de mra ne wro e ko ba sa na kwa kwa enim gwa she we na be fa mso aboa je number na ne me ngasai be ma ya na be ma da form de me de me ka chiro pin ni prinfa be ma ho di jayi wa mu di na ese aduane odi ne be na ho de di a ma yire ni nye ani me zo no ba na tie 0244 725464 soft one from of a woman and from 0244 94 20 and 14 Oba Pakwaba.
4: Ya Eja.
3: Na who ye?
4: Yami Adumo, Papa.
3: Yeah, the Christmas. Then it will be Pierre.
4: The Patron, yeah, Edma be Pierre, and he say, my worry 2 years in you.
3: More than Jimmy, the
4: Patron, and me name you.
3: Why you want ye?
4: Why am I one dear Kama? Why you be a Kama? And I a take Kama.
3: Okay.
4: There's 7 months in with Jimmy Minda.
3: Nibosman's open.
4: Me Pacho, Papa. Enye pe o papa.
3: Ha?
4: Bosu menso papa nye pe o.
3: Sa.
4: Anu odin.
3: Afi na ekwa afi.
4: Afi na ekwa wanya anu odin pa.
3: Mebo. Waye o hwa de ma ebusua na ebusua ne jitu mu.
4: Pa cho wa ebusua fu age atum kama kama.
3: Woni ne te kama.
4: Ye te kama.
3: Na na be ma ne ye adwuma.
4: Na be ma ne ye adwuma.
3: Sa.
4: Na 7 months in.
3: Na most pa kekra ni so.
4: Enye so che se me ya ntimi em spa ke enye hwe.
3: Empeja
4: empeja mpo.
3: And that was it. Berman when you be brana.
4: Me patcha when you name me, what 32 years, and on you were 34 years.
3: Oh,
4: and to blunt you, a blunt here, come up, papa. Ya no one, no man, no man, no man was still the fianet here, papa. Me who am my name, who
3: now, but a rain in a man who walk across with me to us here in famous and fin a book on a
4: papa.
3: Who are no crook to come out, can't you?
4: And the owns were too kind.
3: Ebi o musa
4: wo da ho a na wo ni tu ya passe na wo ho ntu internal sorry anajo oba na wo nya bebi amfa amfa papa
3: eh ndi ahu je ka kwa de utu nu ama ben kwa na timis na de ka na eye ya na wati ashe na e ba se no akwa hospital
4: me pa cho akwa hospital na manu nro abi bidro so so so anu mbi nti me kwa mai madwe kwa se nka me fa na chi madam kwa na mrs su ho no
3: eh Mama wayo ho de ba bo se busia de atumo.
4: Papa.
3: Oye se nye.
4: Papa mi ntimi.
3: Oye untimi de ayi.
4: Mi kra mi ntumi. Ntimi kra mai madwen se sa de a. Enye mi fa na chi a mi ne ni be de. Ebe jai. Ntimi tati o radio so papa.
3: Ai.
4: Ana mi ti.
3: Wo so so.
4: Me pa cha.
3: Oye se no ho papa.
4: Ai. Pa cha mi tati o papa mi ti o pa na mi se de.
3: Tu u hia me madwen ni bi.
4: Mwetu wana mwa papa, mami bi. Na sisi
3: na mbe ya adu mtie, anopeme maani ukunu abba edisa, asori fiyo. Na niye mwane se, mfansi wadu se, binani ni mti chintine epiang, nebi ya depresi atu bema niso.
4: Papa, anuwa diyo.
3: Na abote. Yomiso ya kitesa sa baba wa esiso.
4: Anuwa de, papa.
3: 32 years diye.
4: Mi, 32, miswa.
3: Mfano mkwa nse utrimbe binisa.
4: Yenu su niya pa,
3: anuwa
4: ni mwenye u papa.
3: Mbebo, bema no, omuwa kwa huma.
4: Papa, washe mbe pa, msusu. Ene. So we see and we see abosan kra de mame na ye no hiam se abosan kra be sia mame papa
3: na abotre umusa ani no ba kwa wa de ba ye na abotre emfa nsho tim se tenten atwan no nti won de omo modian se wo be pii da bi
4: papa I have you know 7 months
3: na me da di abo ho de buru sa no
4: me da di ho so mi tifuno so mi timi nsu
3: e ye won timi nsu a abrabo ni mun se me dia na dia de na adane ana bia ne na abashe bane sa onso so wan kwa na ye dwuma nti wunya abotre na maane na ba sori fie wate
4: we
3: ne kasa tenten wate nti wukwa akuma to na me adama ma ma do ni bi kristo dum ye ne a wo be sere wate
4: mate papa
3: e be dan ko bon tie ka che okuru sa wo be fie ka che no
4: wo do me pa cha mi be fie wae
3: na ye friend sey
4: ye friend prince
3: ah prince wo ye so wo be fie ah yankopon kan ne ye tie se nyam ma kwana ene ne mra no pei wate
4: Mate papa ye beba.
3: Ebredi anko ponka. Sofo, manem from off air. No ni minin komo. 0244-7254 ana 64. Sa namba sen wa nyona miyame namba. Eni minin komo ano pe. Eni yama nko ye wahu. Eni yama abopo. Pa abo ni na kukrumbuti ne besani ye. Nyempeni se ntifu ni huwa ya na pigafu ho. Anadubwane tiwe buwaka sa ni mama nsa yofa siya ni umu ni adie. bra bɛde tum sɛ ne nyame difoɔ kyade bɛdi nhyɛm no awurade mfam so mmoa hyɛde abrabɔ no abɔ paw abɔ peme woyɛ hwia ne nkane woaboa nipa sɛ nka nipa bi ne aho nka nhyɛ mpo anim koraa hwɛ ɛyɛ ana saa ne teɛ wɔ abrabɔ mu nanso nokwasɛm sɛ wɔtena ase saa a ne ɛbɛyɛ saa bra bɛhome bɛrima wɔda wɔdwo nso anadwam sɛ yɛ ana awerɛhuo sɛ bɛrima bɛsi aba na bɛrima nimonyamfoɔ asɔde anadwom na wɔdwo nso ne wɔdwo nso bu wokoro tumi dwo nso ɛboro num nsia nwɔtwe woma no kuraba kora na sɛ bia ma ɔyɛ abɔnema ɛkɔba saa na akɔakɔ bibia wɔ hɔ ayɛ asɔre wo ho ntɛm adeɛ a woka sɛ wonom adu nso ho ntɔ twɛn ne mene nhyɛm no awurade mfam so mu awate na bɛrima a bɛrima da fam ɛntimi mpagya ayɛ sɛ family ka adwoɔ deɛ meka kyerɛ ɔpirin ayɛ sɛ mmerɛ a yɛtu da hɔ deɛ meka kyerɛ ɔpirin sɔre sɔre wɔ wɔabrabɔ so no awurade ahoɔden no kɛseɛ da bia meka sɛ bia mu nkeɛde kɔbɔ genasa kɔpɔmpe a nka ahomakyin da biaa bɔ sɛ mɛma mu nkɔkora ne mu mmeranteɛ nnam kɔpɔmpe ɔ mu deɛ nyanso ne saa ne teɛ na adom wurade adom diifoɔ kyɛadeɛ sɛ wode mɛma dura bɛdwa sɛ mmoa nipa dasa mɛma titidiw animonyam ka nam sɛ awurade bɛfam so ɔboa wo bara bagye bi boa ho bɛda bɛhoma wofiri nifa na ɛba wofiri nkrakora so no ba bi akɔnɔngo dwa so woba wobɛsi wɔ hefa tek woduru tek pɛ wada ama ne wasi wosipɔ so pɛ puto da ka atiawa wonam santase kwan so no ɛba bɛsi wɔ santase station wosipɔ so pɛ puto da ka ebɛna nam suna kwan so no ɛba wobomɔdeɛ woatwam wɔ abua kwa woduru tanaso woatwam woduru sofile ampatro si wose wowo pɛ ka wowokɔ aputo gya bra ne brɛ bɛwo namedifoɔ anɔpɛ ne awurade mfam so mmoa woyɛ mmɔto hɔ dodo ɛnɛmɛyɛ ɔkyenamɛyɛ mpani sɛ ɛnɛmɛyɛ ɔkyenamɛyɛ ɛne mane ane o na bɔmmɔden asɔre anɔpɛ yi na awurade mfa nkurumdeɛ nto wabrabɔ so wate ɛnsan bɛba gye tom sɛ kristo ahoɔden bɛdɔɔso asɔ bienem akenema me wɔhenepapa mewakɔ aba na ho yɛ yɛda agya se ɛsɛ deɛ ahoɔden aba
5: ahoɔden deɛ aba paa
3: aba wɔ ho
5: nyankopɔn nam wɔ so ama ahoɔden
3: wobaa me hɔ wosina wotaa tie me
5: pana
3: baa me hɔbaw
5: hɔ
3: woba mɔ na woproblem bɛnana wo nam mu ɛdɛn na pɛ sɛ awurade mfa me so nyɛma
5: na mpɛ sɛ awurade mfa wo so nyɛma m sɛ mea ma wo ma
3: ɔmoyɛ sɛi
5: mema no ɛbi wɔ ha bi so wɔ aburokyiri
3: ok ɔm dodoɔ yɛ sɛi
5: ɔmyɛ tɛn
3: tɛn wayɛdeɛ ɔbɛ baakɔ pɛ
5: dabi ne woba baakɔ pɛ
3: saa ɛma sɛi
5: ɛma no yɛ 2 ɛna mɛma yɛ 8
3: ei wayɛdeɛ na ne ma dodoɔ sɛ ne woyɛ
5: mene maa mmienu
3: ei
5: maa mmienu nam ne ɔmɔwɔyɛ
3: maako maako tɛn
5: tɛn
3: ei na na woyɛ deɛ adwuma
5: na meto kookoo kookoo na metɔ
3: akuafoɔ no deɛ na wɔ saa do kookoo no bi ka
5: hoa ma ogokoo no bi
3: neɛba sɛ ne awɔ ndeɛ ne ɔwoa ne ɔbɛ kurafoɔ deɛ ana ɔmɔboa
5: yɛ me ho ntimi hwɛ nkɔraa nso so
3: wao na na ayɛ dɛn
5: deɛ yɛ ne sɛ mema no momɔwɔ amɔnene no mefrɛ wɔ mu a ɔmu mfa
3: wofrɛ nkwa ne ɔfɔ no sɛ ɔmu mfa
5: da bi ɔmu mfa mfa yɛ meyɛ koraa sɛ deɛ ɔwɔ amerika no dɔctor no ɔno sɛ mam no so ɔnimadeɛ nti mebrɛ me ho ma mede mafuo nyinaa kɔde si awowa ɛde gye sika de boa no maa no kɔɛ sese ne ɔne bide nkɔmmɔ kama afei deɛ mefrɛ no a ɔmfa ɔno kora nanɛ yɛ meyɛi
3: ɛba sɛ ɔfrɛ no a ɔmfa no ɛdi bɛɛbo so me afe anaasɛ mfie mmie no anaasɛ ɛna dodoɔ sɛ na wɔtwe no asɛsɛi
5: deɛ ɔmu ne sɛ medeɛ na mente faako na menante paa ne mmom so no wo mmom na metie wo
3: na tatie me
5: metie wo paa meka kyerɛ ne yere sɛ
3: na mebusa sɛ ɛma a wone wo mma no wofrɛ ma ɔmo mfa no ɛkyɛe na adi bɛ afe anaasɛ bosome nsia anaasɛ mfie
5: mmiena akyɛ
3: akyɛ
5: na akyɛ mefrɛ ma yɛmfa na akyɛ paa
3: na woyɛ so dɛbi wotatie wɔ
5: kyɛadeɛtatie
3: wobɛba me
5: hɔmɛba wɔ hɔnom
3: wobɛ na ma deɛdegu nsuomdwaredegu
5: nsuomdwaredegu
3: nsuomdware na mekasɛ fa gu nsuom dwale ne ma wo daasi bi ana maa deɛde gu yɛnsɛm ɛhu ne hu kɛkɛ
5: no kɛkɛ no wosan ma bi
3: ɛma obie ana meka dɛ sɛ deɛ abɔ nkora ndin ku sɛ awurade na wadom ɔmomfa wo ho dɔ
5: ɛnokorɛ
3: ɛwura nkora nim awurade mfa wo ho dɔ wura nkora nim na awurade maada nsiɛnsi
5: nsi
3: woyɛ wie nsan baɛ
5: nsan bae bae paa ɛnsan sɛ ɛbaa ne sɛ dɔctor no kora na wɔ amerika no
3: ɔfrɛwoba dɔctor dɛ mehɛ wane wan ho paa
5: ɔfrɛ me na mekasaae afei de kaa koraa meti mu na ama na ayɛ dada na ama nadamfo ɛde ɛmono paaɛ de abrɛ me sesie ɛna ne safoɔ ne kuta me
3: nti sɛ na wosuo
5: ɛna mesuo sesie
3: ɛne wayɛ kɔkra bɛnteɛ
5: ae sɛ na mede baaɛ yɛde
3: sɛɛsɛ
5: awurade afa wo so
3: masɛsɛyɛ awurade faa me so
5: waoɛsɛ adwuma
3: ɛsɛ nkoraa no ɛbɔ mmɔdea no
5: wokasa kama womaaka so nyina ba me ho
3: Ọba ho.
5: Ọba me ho kama.
3: Woni ọba e ma mi nyina.
5: Ai, me ne ma mi ya ne de mu se. Mmom Nyankopon nim. Na me se ntima totu mi dia fe. Ma mi ya de kwa ma be ma kwa na nya adwuma.
3: Be ma ni nya adwuma.
5: Be ma ni nya adwuma.
3: Na ne wele diso.
5: Me ne wo se wo to wo fe mi kwa.
3: Ei.
5: Se se mintime ne na.
3: Na no no ko tokwa. Na se we oluma se nkwa ni.
5: Ni
3: se wati fi de se wuni adwo chukura be kwa na me boa.
5: Debi. Debi. Nkwon sa na je se akuyayo no ne efom djuma no na ma manyi ntente
3: se bi se gwan ni kura na
5: se efe na me kwa dio so
3: efe na kwa dio so se nge bi kwa wani fi gwa den kan ni na hwe bi apo ba bi tenan ana se ma me ntwema wo
5: eno de eno kan wa agro no so
3: sa
5: eno kan wa se na agro
3: ade se eno kan ho
5: se na agro na so
3: eh mi na le ama fo nje ma me tie kwa bi wa se de hye be me na
5: ame tie no pe se mi jina hoyi sa dia wo de maame
3: memedro
5: no memfo anko ye chama hwa de no mi ame hu se urade na mo so ye adwuma
3: nya se ahwadi wo mu
5: ahwadi na bem kura che kane no
3: e de se maame ani age
5: ya wo mi ase se de wandi wo huri
3: sa
5: nsem
3: wo huri ba nsem
5: so ko na adwo no ye papa me manka
3: sa na le de kae
5: sa no kae na se ka se mi anko no
3: wo ka sem
5: urade ni ye adwuma
3: sa
5: yes is it here
3: a ye adwuma
5: papa papa papa
3: wo ba bi wo fio
5: wo bo ni fio
3: enya me
5: ani afa ne beti ya dwom nyina obodin
3: sa
5: dobe kobi oton no nyina obodin
3: sa o charge adwe na bua no
5: to no we nuru eton enzo so ntimi wadima mwa me
3: sa
5: ai we nuru koko aduro sata bru a wodane
3: se se ni da ho de wo be me den
5: wo papa papa ai
3: se se na me adome nkra ne nyina ne waka abom no
5: nuru ni bitwa bi bitwa edie twa bi di yes wo de ani twem
3: ene ma ho den wo wo mu amenu adome ne achede ne nankopon de adome de bua dasa
5: ma o ye nipa ma
3: na no kwasem se se se obi tena be ma na adwuma na be ka tye no
5: me ka tye se woni tumirika ma won tena se kura
3: wo mo an ho madi meme adwuma ni
5: bra wo so fta dia wo
3: na madi meme adwuma ni bi na madi meme adwuma ni bi
5: bua no ele ele se abua me de wo so be bua no
3: e be bua wo no bra be di na mo wo
5: din din din din
3: na ru ade ho ade na kase ye no na abotra man kura no
5: ai
3: obua no wa wo ya ne mo aye yikakra nso be ni den wo papa de wo papa
5: bonzamfoa na so ana mo so
3: eh no kwase ani je aba
5: ani je di aba me ne me man ntama ay free
3: ye de na mi
5: ase se se so no me be man so ye adwuma
3: ye adwuma na ma ka se so we so gwe na de ni
5: obi me fa
3: da bi ye ne nanko pon ase
5: me di me ka ba ese
3: me to ah wetin me get aso baba
5: ba na me be ka
3: ya
5: tiri
3: na me ne de na se
5: ya obi a ni da wo wo ni da so se bibi e ko tima e man na ase
3: enko ye man
5: enko ye man
3: won ti ka
5: omra
3: wonderful. Ebrade befa
5: so
3: aboa no.
5: Befa so aboa no.
3: Ene o ma ne ntena bo.
5: Na me dimi ka me pack me ka ya me ba he.
3: Ne dinami ase o ka me o pe da na ade ba me twi bi.
5: Me be
3: ba. E ye ani wele dim na me sa.
5: Ebrade na mo so na ma me nyae.
3: Ene ma ho aden. Ya no ahwe so ye.
5: Me sa.
3: Ah na do na do kwa dia me ntentu. Bai.
5: Yo.
3: Wu tu ah we ya oba ho.
5: Ah me ba
3: na. Ah wa ya de ene wo te nche sa ade. Eh wonu ma no no. Ebrade go for sa. So of many pan friends 0244 72 54 ana says fami ya gana for dia o wa mo no be so no me di nkoma ne ma bo tepoa wo ye hwe ne nke ne wo twa ne nke firi fam na ba ye said enti mabiem and that's when nasha ye ne hu na sha so me number say gene fere me 0244 72 54 ana says for wo hu ababa wa bi wo hu oba konofo obi wani gene ho pa wo pene pa wa koma dane so enso ye ka me say wo ba enti ase ye ka me say ba me kwado mpo ani ma enti ana hu bua kan ana yam show pa twen me de ade mani jihu gwan so so me pede pa ani e ba sa akra de ne obet a owre ni munam fo ba ko ba me twoye wa hene port ya benwa so and the question say ko ba so so biam o wade ye na ne yire one ne ko ba o se da bi mpenna che sex and tshu nkwa na ntinti ba me po ba ne ba ko nka ho no se de me wa me re ba ko twa ba ko aka ho na ri gitu so da sikum ani ana na sei na na se da bi me kodi fo cha de ba na me se kana ko ma to ne ye mo ba no beti wase jesus was wo bana na wa bre ne ho ase atena wade na se de mbese ma ti ase ne se ba bi a wo kwa woni ho de obusa wo ye honema ne niam ache but a duru sunsun mu ne ye po bi na me ma ni tumi ni ahode ngosane adom so fa mu ni pa da se wana wo bra di fo cha de reda ngopa adom ne ye adwuma bra be ne ni ni nkomo ano pen na brade mfam so mu wa di tumi se oba me ni ye woni ye me ni le be di nkomo kwa kuma twa meti mani mani mani pe bia da bebe biara wodi tum se mikodi fo cha de ho ampa bia na mekwasa msa abrabo mu asha mu adwendwia dɔso ɛno ɛna abetrebate jinambes no 0244 72 54 64 when the Ghana for number banning me din commonade by human pain. Now I'm not so near me din common, maybe naturally or so. Quaquia Brutchenkata, some, or baby and uncard and the crowd they say got on poor in my head. Quacuma told you more, but I put him was at Tanati. Or banning by jet to no better than idea, soon soon near Baba Cassa. Soon soon near Baba Cassa. Jimmy number we 0244 942 0 Anna 1 4 What dash da ye be? A jawa yam shishia. It didn't tell Baby, I know quite winning the Macassa so busa. The busa friend when they're crying. I ask some of you. The questions of Uba and them will never do the ending with the end of Sunday. Now, some man I say, and then I'm going to say, Andrew. Boa, who better be home? And you will meet you. Yes, my young compi, but baby, what if you agree? And you must say, and they say, oh, yeah, butchin, crying. Because I said, you oversaw Bomadan and Gaffer through. Now, go upon a day much at the air. Better than some yacht and obey. Rather better than your swam was it. 0244 7254 and 64 Una mi namba si ya bote na abe nasa ofe na ibizi. Weyifre. Ano kwa se mse kubasa adia kwa weti mbebe mu. Ntubo mwa diya sobe fena anemi akasa. Yadia na atire mni pedwe ni achane wanu yye. Ana se siya mnuke se wa msori ya. Wadiba ma asina ya se witri ni nefru. Jena hongwadi ukuta anasa. Sori na urade mfa mkuri mdiye mamu. Na niye msa ano pei. Eni mimi nishi ya mu. Sof mifi edusu neba. Mifu ya fijasi neba. Minu ya kubrabu wate. Beme na wahine. Mechia webi ya ubiya wate. Radin shirao. Nechia minu ya basu mame. Ah, weyele. Oba kono fononu. Se minu ya buwate isi ufe fijasi neba. Ubesi wa hefa. Tek. Nua fe putu daka street. Ay. So wadeka neba di anu nene mushu etinu oba. Se siya mpesa u ni midin komando peyi. Ano pe papa mina hon. Se siya mina hon me wahana nkami hiya me medro nibi. Papa mpacho ma akura mfansan deme. Se siya me pacho mi wabu wasi. Nji me medro me sabeti miya kebi. Mi woshunay. Me sabeti miya kame medro no. Sof me pacho. E hon nishe ya nisei. Ya diya na minina febi sendeme. Se siya kwa diya no kwa se mse ya na miti pensi wa misisimu. Kwenye enimi ninkomo. Radeba fa msu wabuwa. Na adansi yesi. Ya diya ba kupene minimu. Mpanisa achia ni muye. E desa kase bebuwe nade. Na bebi mpo bewua. Ani ya neso. E ya nenda so nati ya se niyama basisa. Oba pa kwa ba.
6: Amen.
3: Na huye?
6: Ya nko pandum.
3: Ya da Kristo asi. Oba ame ho?
6: Ni patang.
3: Adi na radiat na mishwa ya maon.
6: Papa ya nko pounisa ononyo kesi.
3: Amen.
6: Mini mi kunati na infi bibili ya wong kwa miensa.
3: Kwa miensa, ok. Mwe pia uwo?
6: Ni patisi liye mubim.
3: Ok.
6: Nisi ye nini ye beji?
3: Ha? Mubaji mwani?
6: Ni patang.
3: Unu kudia mbaji mwani?
6: Ni beji ye nini ye
3: mubim. Tuwaswe.
6: Na bebe si esi mansi ni. Miku nkwe jumabaa. Miswe ni mwa wadi ngao.
3: Mwa uswe ni mwisa sayi. Sao baso ni nishiana.
6: Mwedi empasu agro.
3: Ay. Mwa siwa mchima.
6: Siwa bre, misi siwa. Mwa msi wabwa. Adinu, sisi baresa mikun wasi.
3: Yes, wasisa.
6: Wasisa wako fwa wabawo frana.
3: Abiyani dee tri mneno.
6: Ti eye menene tuwa kwa maani kukupie ebusinya fuhono.
3: Ey.
6: Iti wono sisu hono tre mekumadi bako. Menene kati mwisa makasa. Wono wakasa ni mwiyaba. Wabeka chile mwisa. Miku nyese bia wafa metiyo. Nemu no problem.
3: I don't think Angela.
6: What you mean can't see me?
3: No, I don't need him come on.
6: Meaning he didn't come up.
3: Okay.
6: Next, we any dear now or say any fairies or beckons as I'm ready to me. Then my home to be an amateur. I'm signing to the Mikuma, yes, and to block it and I'm saying Mituana.
3: Okay.
6: Now, me the catch on a mobile Mikuya and I understand.
3: Okay.
6: Now, because you want to Madame for being Madame for Mamma Dalessin.
3: Mamma,
6: I'm a man, my
3: dream. May my dream is having for
6: Mammy Cruz. No, Miss I would do for. The one last has to say, my abem, my was his overthrown about his
3: car. I did your bantamo,
6: a bantamo pint,
3: and said yabem,
6: and yasam catch 20 minimum.
3: Nian a boa also.
6: Papa,
3: a boa,
6: papa,
3: sir, your bassa, when you do
6: yasam catch 20
3: years and to cram a
6: debit, say, or band bear my ten beam, mon pass for good dinner, a quia, the be any dion qua.
3: Na mko ya ya mntina ho sa da bia mde subu abo meme isa meme hye ni loyo
6: da bi sa anko ye pa ne sa wotan wale ehu na mpaso agro be mani tim wene nyi an fat ya ne hadwene
3: ha mu man wo
6: hadwene bebre di sa di
3: ha mu
6: eh e hadwene
3: sa
6: ne hadwene ti
3: na se bia na nko atena ho ache na bia kwa kwa ye sa o
6: eh se ne minyini because obi a fail
3: me na mde mu ya mu se munini munini na mde subu abo meme na meme na ho adi ni ho abe ni dai
6: na nti se ndi wotu ana mon kwa ho sa be ken edru bi ni se wotu ana mo ene mikunu ono so aya be
3: me ya ya man mu na betrama ye meme no ebia ne aho ade aba fom ebia ne yefura emforo aya munna abotre na basa na asa mudia bufuo na ya basa atetie so maye meema no sopa o
6: sinti na mesu mechire sey se obe ma ta ko fom ma ne se wunyini inti ne kwa asa wiyo se e na me fulo enyeyi e na maye mmele na me sisi na me pe
3: na na maga se mu ba fefe ya chisa asu da na ye mpekura o
6: ah inti na me sopa na wo so wetu ho na mom
3: ya se wetu ho na mom se se ni jaba nu kunu ntem
6: se se de nyame nsra wo pa na me kesie na de ene ji se me sa to so bi mi se me su me sister panyuo yo landing woni okay. Kunu na bla be fan say 2 months ni na me sister na frere me no se gloria na me sister no se me say me kunu wo problem ama eja madwendwe na me sister na dey ade ukunu ye bona mana bagana na because me sister so busu me bi eja kakraka me nsa
3: okay e brade nshira no
6: amen ti wo kan say no se dey benye ne sa me kunu e wo problem ye e fa me ma yale me kunu be mother for me unti me me just
3: what you mean sia
6: na me sister nya but say na ka say ye ma me
3: no so ti sa what in a watcher,
6: papa? It's me and I'm going to say, Miss Mukun. Now, what was her problem, Ned?
3: Okay.
6: Now, Madame for being a temper, pay me between one and more. I'm paying Uncle Puff and Swammy, Ned. Miss Mukun, I don't know. It decided I met one and woman. One and Mukun send a crab by.
3: Okay.
6: Let me turn and buy number bath for then I'm in second.
3: Would you be understanding?
6: Abuano. In strength, come young coupon say with me. Miss Tadani, then you know that we said, I wouldn't even if I knew where should they be at
3: this was young for a grand tomb. So ya no de bitum ma.
6: Enya
3: de. Wodi bitum ma de ye. Ne mo de bitum ma se fa be di for cha de na se fa
6: be so
3: fa fa be
6: me. Be badudu.
3: Ah ni mi se wo be ye.
6: Ya mi sra wo.
3: Na ye se wo se ati sey.
6: Wodi se se de ye. Ne kunu se se why say crane.
3: E jina so?
6: E jina so se pampe na wo ka cha mi se eduo na sentiment san emela.
3: Sa.
6: Na no one no fle ma ho ma chi ka cha mi se.
3: Me ka sa.
6: Wo ka sen.
3: E jina wo no de anka ma. Kawa danka sawo da kunu chen na ukunu e ka to se wo ka che ukunu se wo ba ha de no kan ye
6: e wo no ka se ne die na sanam se won to no bo
3: an ozu ukunu so ne ho anwanwa wo se ne die asa
6: wo se asa nam se ne die de won to no bo asa wo de mi ana na me rashie
3: sa afele wa wo se won to no bo asa won
6: to no bo asa
3: na me ne de na se se urade ashira so me na abo nipa
6: amen
3: na se be se aduano kwa de wo to na wo di na da aya na wo kanfo
6: o de bia beto so
3: ah ya na o nya abuta ma ukunu no
6: mate
3: me mo baba be jibi na da koma isa na ka wo de me no ni sta na bekasa
6: me patron you
3: na me hu se de me sia na wate
6: me patron
3: urade nka ho na me ukunu de me mo abobo afade o hu
6: uni problem
3: me da se urade nka so fo mo fa mo ofa no ne me nkasa
7: 0244-725464 0244-725464 0244-725464 Sa number name person number me ano ne be kasa na urade from shaba mane me na sana mane urade nkuru me dia daddy me bia lance atam nyame me di nkomani ase nyame ho de me nyame mane abonya me mpa ye se urade mane tumi na nime nyame na di me nyame ma wana wo bra wo won twetwe de wa bra boni na so dia tie urade fam kuru me dia maye ne na dance ye mane ma from a person number name kasa 0244-9420-14 patcha money money me wa ne pombo ko dia
8: boko da patcho Did na wo de
7: so pro bio me pa chwan o ka sa fifa
8: ka se pe afonta
7: afonta ai o de oba prefer me number we why me da simi ba red na go poncha fa me person na banana me ka sa papa person ba ho man pem person bebe hu na urade fa so ba me nema nko ye me ni je ni paduam me hia dance me me ma yoda fa me drum so do dem ba che good morning hello
9: Hello, good morning.
7: Nah, man, I'm Pombo Cordier.
9: Uncle Foundmo.
7: You're the Christmas, so Casafiva.
9: The Casafi
7: at Tasmaso. At Tasmaso, then Radim Farms, and my uncle.
9: The Pacho, me, you know, my semi Junsay,
7: Junsay. Statiace.
9: Statiace.
7: Cobe, Bosumi. Cafra, Ocaso Petri.
9: Ah.
7: Quare, Oma, Drew.
9: Pacho.
7: Now, who do I need 2 months in your room? I'm going to say,
10: Madame, we were brutal or the Hobbies, your mother.
7: 0244942014. Good morning. Hello.
10: Good morning, Daddy.
7: Yeah, media me wan in bombo code.
10: Daddy don boko.
7: Yeah, the Christmas. The pastor don wan farm some naga sa FIFA.
10: Pastor. There were two shoes this year.
7: Okay.
10: Tell them you was not the Europa.
7: Oh, okay.
10: Babedu.
7: Oh, wow. Yeah,
10: do man, but me present me from Babu Eteneko.
7: Oh, okay.
10: Me bawo jamira do man na.
7: Oh, I'm not going to be able to do
10: it.
7: I'm not going to be able to do it. Okay. Now, what decided so do mammy back home? What decided so do ban mammy back
10: home? Papa, I imagine I don't know.
7: What do you say?
10: I don't know.
7: And I said, well, you didn't know what about who can't ban hook or Nessa. Now, I'll hear from my restaurant where upon a cabby card and I can't work. I'm not sure. I'm a banner catcher, say, son of Bedian Kai, while you know, while you're in a bois.
10: Papa, and
7: you see, Cassandra, who come home to come a bois.
10: I see,
7: Oban, what Oban disuse, Majinovici. So, what castle by this if you mabber will see if you know.
10: Why, I'm Bibia, come
7: on, tea, and maybe Bianha, Oban, or Abuau, physical, spiritual Abuau. Tia, dear, but so yet is shame when I'm Bia, you what? And a pair of dear bra. One of them do fee.
10: Hello, good morning. Baye kasi me pacho me to me ka bi na obi aba honto.
7: Mo so to ka ni bi aba honto, ye so to ka na che.
10: Ah che.
7: Na se ka no decide se ka de ba ma o yiro na da na wo fa ma na wo to wi.
10: Baye kasi me to na nsempi.
7: Mo so ba bi jam che wo su. Wo sugu kane so sa ubo wetri mu pesa basa de kane ma wo yire ana emene kakere wasesa wa dun so basa oton kane
10: apam ba choyen de kre komisiona osene de kre
7: Who you saw the kind of my ear?
10: We patch your eye.
7: What decided the affair? Why?
10: Papa,
7: no, my imagination, but I know the crime, Mr. Rati. Men shall say, what can't seem be a summoner so? I yell ya into the big generous ideas or the man on Famano. Why, what films or the carne man into Famano? Why, what film or cram so the chow you into fat channel and the she, what's it?
10: Papa,
7: dear, and the dear
10: no
7: boom
10: de
7: monte,
10: do
7: a come at for can the
10: man, saw
7: the man
10: in every
7: why?
10: Papa,
7: what can I say, Matipa? So, my dear,
10: my dear,
7: and I'm an amity.
10: Patrick, I saw no one down the bedroom when I was
7: with oh, and